0: Xtachixkuitatin kiltamaku. Wali tutunaku lakpuskatin. Malakachinikoltin kiltamaku. Wan kiltamaku. Xaxtakni xkaltiyi spamamawa xmakni. Chu lakstalangawani laktu xaxanat. Tlaming. Klimithin gintlamingi lakmithin bakakshtu. Shakputaliyaman kingabin. Chalakatum shlaktashtumma lapi lakpishtakati laktaliya tikkuyat. Shakpuma kima aksmuluhuna. Nima shakukshitlak kingat. Lakstashtuthin gintlamingi. Shakpuma kima gintamanishni. Dani shaktata nukhon gindala pashkinin. Chatax korli laktsu luku shtapanini gintlaming. Shakpuma kima gintapashuan ni mak mak pitsin chali chali. Chapak slaktsu lakpish takat tlawal. Kakwa tlakwa katsaman gintlaming. Chua ni tamakalan gintalipuan. Me despido con este poema que se llama Tukit. Tukit. Likuchuni Tukit Wangokan. Shlakata Makuchi Yingin Tlamingkan. Chanatlani Likuchungan. Akshni Ngawwa Katsani Ngilaknikan. Chungki Animakan. Lipaksa Tukita Dalipuan. Kintalipuan kan, shtalipuan ingin tlamik kan, shtalipuan ingin puchina kan. Shlakata, shlistak naka tushawati di tatlawanit, chanchun kin, ka paktsu tiyatin paktakin itaw. Chualakachinin, kinkata shpulatak taniyani ingi anima kan. Ka paskatsinian miliputum kan.
1: Estás escuchando Tierra Mestiza.